0: bia na yetoda a ewo kire
1: okay
0: etoda a ka so nitimi bo pe so sa ntino se ye ma buhura mu a na se obisusi ni pa oha e de how kese e bebe kuro no so enti e je 50 meters from the runabout no kusi bus stop na de to se de e beye na ehu ento chima abibia na mu beyi free a traffic bitin ya fru
1: okay era yenim se sunua municipal assembly ane nanano mu a ewo sunwan atrankonwa odafo oje amansan bo ahin kokko moma pragiafo ba bi se omo nkobo omo sese na omo ntena ho mi busa omo ko
0: oh bi a yede ma wo station se omo ba eho ne omo mfanye omo station emesi ni power ho ni pehia se obefa bi a na nya de ne nam a omo nkofa ho no
1: asa kokin chi ma mi wai osi wo tie u pa
0: medana se fun bon
1: ah mr
0: sisi a me no kasei no
1: watwika oba akuni aba kwa
0: sisi a me no kasei no omo nkoho
1: omo nkoho
0: omo nkoho
1: na mo complaints ni ne samira
0: oh ya de se de ho ama wo mo na se bibi bi asam talk so far as I'm concerned me nya letter bi e free wo mo ho a e kire se ye call ho no e ho e ye a b c d nti e bi aye wo hana mom ye hiam wa me
1: bi honorable rafael kubeji susu ochia opa me producers ma me 2 seconds pe na me musa no the reason why ntia ba bi a esese omo eko no omo nkoye na me ra ye nto aso na ofi e bi a na mpanimfo se ba bi e risie firi ho bia eja bi kakra bi se ho ɛdeɛ na wode wobrɛbrɛ w'aso ase meme ne aberewa na ɛtenaeɛ ɛtia na metwii na mu dɔ ɛdeɛ na wobrɛbrɛ w'aso ase mpanimfoɔ se wode w'aso totoo fam no ɛdeɛ na wate nti a ɛyɛ akwansidi a ɔmo nkɔeɛ
0: memia ɛsiane sɛ meme ntwi pra na